Yan akaswani turan simang dileoni watar ba hindia ro english ko borang ko khnaswa ha somoy da o dok minutes king ba jong ha dalna dun so gum nam ba chanchiani ra thingthot sa khalian ba nga chanchiani ko matna matna yan baroni chanchibe wale agan ga patarang nga na simang na dalni program rang ko su su somerang baksa yatinga Pringni dokchibong awisolnar umthelani kitrango levelin marakaro nidolni kitrangko ka matangen dokhola chio coach composite program pringni snibajio dilioni ko takpa hindi ko borang snibong awojol english ko borang snich khungo achkma ga champa ga chamrangni bewalo ringani ko ka matani somoyo anthol sangmani kitrangko khna sona mangen sni kholgurko avian influenza ba Avian influenza sabisiara mailakpa wa aro maikai sim saksona ba chel chakswani cholrang baksana maikai sanna banna chmiyarang ni bidungo Dr. David Victor ni agana ni ko Dr. David Victor ar sangma ni agana ni ko khna sona man gen Snikola chio Bollywood melody program mo Hindi film ni ding-thang git rang ko ga matanggen pring ni chet pa jio di leo ni ko watak pa hindi ko borang chet chibu ngo pring ni English ko borang chet kola chio silongo ni ko watak pa salguru salara matok ni English ko borang ko ba jol jol khna suna matgen chet sot brio ya tura stationo ni kon pring nam tura program chet sot bribu ngo o atsik chasong ta ni git rang o skhang pa na simang Fabian Very CH Marak Isaacar Academy School of Horaing Pani Poido Munganiko Khna Chengnamangen Uni Jamano Nathaniel Marakni Gitrangko Gamatangen Pringni Scuba Judilioni Ko Atakpa Hindi Ko Borang Scuba Ngo Ojo Jol English Ko Borang Scuch Kungo Ya Station Oniko Western Music Program Ko Khna Sunamangen Sku Kolachio Dilioni Ko Atakpa Bibit Parati Achke Pankar Chkungo Hindi Ko Borang Chkung Bunga O English ko borang chkhung chkhung o achk chasung tal ni gitrang o la bikson sangma aro George sangma ni gitrang ko khna sona man gen chkhung khola chio dilio ni khwa thakpa bibit pharati chi sa o hindi ko borang chi sa bunga o English ko borang chi sa chkhung o achk chasung tal ni gitrang o Hilbert Marak aro Alphonse sangma ni gitrang ko khna sona man gen chi sa khola chio me chkrang ni program o Mary Bat Bangni Katha Mesanchi Ji Momani Aganauni Kukna Sonaman Genuni Jamano Esitchi Paktabako Mangapa Manderangna Maikai Sanna Banana Achimia Rangni Bidungo Ryan A sangma baksa sneha phangkhme di sangma ni sandiani na aganau ni ko khna sona mangen ni ja manorambi areng aro unir peng baksa na juliana marakni gitrang ko khna sona mangen chigni salja chio hindi khoborang ko dilio ni ko atak pa ko khna sona mangen chigni bunga o ya station ni ko yatani rang ko khna sona mangen chigni chkhngo Legal Awareness Program mo aini katha program mo Sexual Harassment of Women at Workplace ba kham kha chakram rang o mech krang ko ongija dra e rakani rang ni bidungo

Na si mang dao zamin film nigit kok na so nam na ha dao sat kun ma film nigit kok nang ska nam gen wan visal world wars ni rang pa git waru gitara bekara ya git kuna si mang dao knang nam gen

Nasimang dao chan ni chok tu China film ni git kok na so na man na ha dao wak film ni git kok nang ska na man gen wan sonu ni gam aro suniti chohani rang pa gitong aro gitara chup ja ya git kona simang dao kna so na man gen

Rashimang bon kame Bollywood melody program ko watani somoyo wakt film ni git kok na sona na ha tau pringni chat pa ji dilio ni ko lak pa hindi ko borang chat bunga o pringni english ko borang chat khola chio silong ni ko atak ba sal guru salaram ma tok ni english ko borang ko jol jol kna sona mat gen yan akaswani tura

Ya, na kaswani turana shimang dilioni watakba Hindi khoborang English khoborang aro Shilongani khoborang salguru salarama dokni English khoborang ko jol jol khna sona na ha yan akaswani tura somoy da o chetsupri baji ha da o na shimang pringnam tura program ko khna sona man gen.

Nasimang, atsik sa songtani gitrang ko gamata ni sumoyo na taniyal marak ni saksan sa iya sako aro panten kusini salrang ya gitrang ko jol-jol kinasona matnaha aro ya gitrang baksan atsik sa songtani gitrang ko gamata ni sumoy ba ya non bo naha tau pring ni sku ba jiyo ni dilyo ni ko watak ba hindi ko borang sku minit punga o jol-jol English ko borang ko kinasona matgen Yan Akaswani Tura.

na si Mang Levickson sang manirang kapagit rang kok na suno man aha tau na si Mang na George sang manirang kapagit rang kok wato tinga kita ngara Valentin bimang ko nuksua bewalde ungja chum kon unga chum rupeng sa

na simang Hilbert Marakni rengpa chasungutal achkitram ko khnasona manaha tawna simang na alpun sangmani rengpa gitram ko matatinga gitrang ara nangnan khasa chanchi maiko

na simang rumbiaring ni ring pa gitrang ko na so naman na ha to na simang na Juliana marak ni ring pa gitrang ko watat kaya gitara angat chira machu kaso mukwa to orang

Nasimang may chikrang ni program ko at ani sumayo, Julie na marak ni nagpagi chikrang ko, kuna so naman na ham tao, sal ni chikni ba jo ohon, deliwin ko tatskag ba, hindi ko buram ko, kuna so naman gen, yan na kaswa ni tura.